0: ye die ye wo nyame ah o tete be si ye nyame o no kware nyame ah e no ti yesu ro o sa so pe mania ye be jina o so wa ye wo ni sam ah ama ye nan ampe mbo o kura ye mes Dwet o kames obi asire obi a woni yewe asire okura ye enu ti ye nsuro otafo beba ye begina ah hallelujah
1: amen
0: enfutro nane ji ade na urade ni ade na urade ni urade ene ba bi a mi free ne dia me ko no age sensensani di mani
2: sa
0: mama Se wadi anya sansancheni we ya kamo sensa goda enti ken kanenti ni meti ken kanenti no bra
1: verse number 19
0: verse 19 say ena 19
1: ena komfo ne ka che fero say
0: na komfo ne ka che fero say
1: wo nyankopon satien
0: why ya wo nyankopon satien
1: na se na munim say nyankopon bi wo
0: na che say wo mu che kadi mechi kasa safu urade
1: safu urade
0: enanaji
1: enanaji
0: mawonsa
1: mawonsa
0: and daddy woman
1: and daddy woman
0: ma dia chami hwasi
1: ma dia chami hwasi
0: and me dia pra pra
1: me dia pra pra
0: who wabasa
1: who wabasa
0: and me na ko
1: and me na
0: ko awo yesu kristo si dia wa no ko aye aye
3: What's up, yeah?
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Ewurade yin nsa tie di.
3: Oh Jesus.
2: Ewurade

0: awrade mama tam fo mrɛ me
1: sa
0: ne nsanyine ne nsanyine na kwa mu na ho afade omu na epie pia wo mu na afade mo se faru etimi e straka tse mo se fe munko na munko sum nyame na fe mi nso mo mpa ye ma me awrade do susu se mi nware da awrade mane mra ma ware ase
2: amen
0: susu se mi nwo da
1: awrade
0: mane mba ma tu ma ba di
1: amen
0: ma me nwo anto pa pese ni wo
1: bu
0: omo kakaka ni bi mra me
1: awrade
0: do susu se mi tu mi tu kwa da eh kwantu edi ye di ba
1: enya ka mane
0: awrade na mi mane no mame bi adanse ye me de ah yi sister bo si ma sister biti baby na ne wura ho na oni ni di nkoma no oka kire ni se ah abena baby amiti edie me humeti baby ame wodi anya mame kura oso obi na no oka kire ni se ah mama bompa ya mame na menye sika meto kumasi asase ama wate meto banti asase ama wate na wa ba betra ho na ho aha wo adom so mame kwanya bie na onu kwa brotire oho no afra na abna wo na wo ka kire mi so beto ba ntima sase abra na me wa ho hiam ma hu sase ma wo kai no you mean your words nti me to sase amam
1: amen
0: na no obi eye
1: keke
0: onu akwa wo ka ba ntima sase no no timi nto
1: bi
0: but na no obi eye e kai se mama wo kana kusam ne yaudie na tete kwa sima mamu anu kwa kumato yemu. Na me, matoba antima sase ya mamu. Kwa ni beba musuluwa sifie waba antima. Na adum kwa adum kwa adum kwa. Uma anu pa unyabrutile kwa hii. Wawo atene. Ebradi mani ntene.
1: Amen.
0: Besi anagi ebradi mani ntene.
1: Amen.
0: Adofo kani metika sa safu ebradi.
1: Asafu ebradi.
0: Ajini bia.
1: Ajini bia.
0: Ajini pebi susu ye.
1: Ajini pebi susu ye.
0: A popi omu boy,
1: a popi omu boy.
0: Na ye bi omu si ye,
1: na ye bi omu si ye.
0: Asembi ani pa bi kai,
1: asembi ani pa bi kai.
0: Asembi ama pia,
1: asembi ama
0: papa. Manamong,
1: manamong.
0: Entumi nruho,
1: entumi nruho.
0: Mebra,
1: mebra.
0: Entumi nruho,
1: entumi nruho.
0: Asafuarade,
1: asafuarade.
0: Odeshi,
1: odeshi.
0: Mama tafu huse,
1: mama tafu huse.
0: Onye nyame,
1: onye nyame.
0: Nemo wuni nyame,
1: nemo wuni nyame.
0: Asafu Rade,

0: So why no no?
1: Yes.
0: Is it crew money of
1: a
0: baby?
1: Yeah.
0: Oh, why in it dear? And so not killing to
1: yes, yes, yes.
0: You know. Minim sa juma wo tubida nsuo na muna ko she dem maye na nya na judie pan
1: nsu bo mu da be
0: so wo da nsuo na muna
1: sa
0: na mu hwa bo nche nsuo muna
1: pan pan microphone ne pan pan na se
0: pan pan ne dia wo beti machre pan pan na se
2: men ti do ti ma di hwa
1: di ta bo dance for ya
0: no batman e kai minim se
2: dis one no mu mchire ma
0: ah dis one no
1: chi e carpenter for na
0: in zuna muna ko jade blenda
1: ebe ka pinja
0: sanyu mun na yode pa
1: oh yeah yeah yeah
2: ba sa samni so down so na be ne ana
1: ebe na be de sese
0: na be de
2: se ye wemu so kusu ya kwai di di o da
1: ke ka o se wi
2: o na won tin ko na me ka
1: na
2: se
1: o da
2: sese o da
0: na be de o da sese ya o ze o ba djuma no be so da
2: me me na sa samni obi ada o o so samni obi ada
0: bi e no be de sabi so ye near bread ya
2: obi ko night we ju bi adwuma wo kon
0: 90 san kofo no
2: obi ada
0: san san kofo mother abi mo
2: bi anso tumi nken ah yes sign.